sorry buti yami na ngicela ukuthi malawe man iyazi ngengaya bengayazi ukuthi lo muntu ushadile angitshelanga man ayicela ukuphumthwalelo man please kodwa umuhle yena.